Isaac, papa. Ano pa ye pompa ye. Ma wasem embra wa kukudruso. Ma wasem embra embeso biyari ye. Ma wasem ma obiti biya ensesa. Minu yabi otie mi o prison. Minu yabi otie mi o hospital. Ni ene nida swasen urade famu wakoma no wate. Ma mi bi onene ne ma ano pa wo nim ni ewebedi. Urade huwa mabo na tiwe ni mchire wong. Awu Yehuwa. Yesu Kristo dimu ene yabomba ye. Amen.